Pèp ayisyen nou 6 milyon. Sou chak 100 mil gen yon ki byen. Sa fè 6 mil ki gen l'ajan. Eske se bon Diye vle l kon sa? Pou nou yon repons la nou se lwa. Mba kwe lan Bibla l ekri sa. Depi l'Ansyen Testaman, esklav toujou goumen kont roi. Yo li te pou yo kase chen. Yo te goumen kont Fararon. Nou menm peyizan ayisyen ki pa kon li se sa yo di. On rekòd diri se pa de, ni se pa troa, men l pa piti.